manam ku ne xamni fi jangale dara fi newon da ngay jangale rek nit ki jang bu noppé dem ñibi seen kër sun borom jox sëriñ bi ndigal dara ko ci yoonte bi ci ne yaral sa ñooñ ci himma himma joju kon dafa lekkelo xidma xamni himma bi bokku na ci li gëna manam nga xamni danaka bo re xol danaka yoon bi tay ji jamono joju la am ben taxawul ben changement bu gawa kaw ko xamne seug bi nak woni ni nak ko fi jang dom taxono ju man nga dem ku yitte wo li ñi yitte wo man nga dess te yitte wo ko nak moy fasiyene nak wute yonent bi beure wet lepp di yalla qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin xamne amatul leneen lu ñuy bayil fenen lepp rek sun borom mo koy mom lolé nak mu jur tay ji yon bi ngay gis da gis daara yi manam tay ji juma ji bi mi taxaw do mi seigne touba kenn rew leen ci ay tol lañ don lañuy bay manam ñu bëgg da nga yaakaar ne sax li bako rek xol na li du exploitation mais ki lay liggéey lo di la sona do nang nga lek ci dom te momit du ci lek dom man seigne cheikh oulay joxe misal man lim yoron ci dol tol lim reey man nekkon na ci tab da waye mbay mi ñi bay mu wara jëm ci seigne bi mom du ci ñemé lek dom talib yi ci nek itam kenn xalaatu ci lek buñ ko dajalé bam yobbu ko nak bu yobbu ko ci seigne bi ci lañuy nangora boba mo leen manam jeexat meek yoyu te yeul seigne di nit ñi ci all bi yeb ci kon lool moy liggéey yalla moy liggéey go xamné yow mi koy def momoko ki la koy def lo momoko kiñ koy joxit momoko lepp ci yalla yiba lolou mo tabax juma ji tay mo nat pat yi ngay gis ci dekk bi yaatu way dekk bi ngay deg ñu nan démocratie dekk et cetera ci walu superficie bi ak yu mel manam lolou ko nat waye tam lolou andi ndox bi ci all bi fekk ay manam ñu koy tudde ci sax santian yi te seug bi dara santian yi lima gëna sétlu moy santian yi la gëna le privilège lu muy def même bi am projet yi walu teul yi dañe won nañu jital santian buy bëgg sax buy joxu sëriñ da koy bëgg yu bu ci all bi jox ko joxale ko lu bari mëna joxale xewal gogou diko dikkal di tass ci ñeneen xamne gis nga kon xedma biñ doon def ci nit te xedma bobu ñu ngi ci jëri ci seigne touba daara mi da taxawul bu seigne touba daara yépp xedma la yar nit ni jël leen ci reer waye tagal leen xeexal gi day jël nit samp ko boole ko mbolo waye koku lu sañ man da def ci mom lo xamne lu sañe lu liggéey yalla liggéey bi del wacc yalla lool nak mo jur touba mourid gi mo bokku na ci turux yi fi mujj seen dekk yi bokku na ci dekk yi mujj sacc waye ñoy dekk yi gëna manam am mbolo dekk yi gëna na ñu tagal leen nit ci liggéey bo ñëwé touba gi manam da ngay gis nit ñi jangum école meeg yu mel non ku jang bu noppé buñ ko joxul liggéey problème la touba mom dañ lay tagal ko xamné no def da ngay liggéey defal ko sore manam ki mana dawal sore fusta toke loxon tay xey bo ñewé tay am kërëm yorom jabot bo mënul lool ya nga ci manébar wala nga dem ci maçon wala nga nek ci nangam commerce wala nga nek ci commerce loolu jurna ken ñoo fi am xaliss légui tam entreprise yi tam lu ci ëpp bo leen di xol ci mel non lañu jogé yoy yëpp dafa bokku ci xidma bi nga xamné sëñ bi def na ko tagata ci waye nak yoy yëpp himma mokoy laal himma nak buñ ko waxe moy yi tejju kawé mourid yenn yi diko tekké passif ndax passif mi ngi joggé ci fas bo ñëwé ci ef ci wolof batu ef dang koy ñëkkaan moy dang foko fekk rek dang koy ñëkkaan dang koy préfixer moy do sañ wax fastef mais passif lay wax fagoutef do ko wax pagoutef ngay wax yo ef yi ko waral chakoutef do wax sakoutef lolu nak buñ ko waxe moy luñu def nak luñu fas passif moy luñu fas légui nak baat nak day tuxu ci fim dëkk di dem bu re ci yoonu mourid milieu mourid mom pastef himma ju kawé lay tekki yi teju kawé te teju kawé nak mo waral señ bi dawul na mo waral señ bi raw ñepp mo waral señ bi itam képp ku baax fekk manam képp ku baax la nga am da ko

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokk yi ñuy top ci Assamadia TV, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar, di leen ndorkel ci wéru tedd yi ñu nekk muy wéru safar. Ci bis bu mag bi nga xam ne moom lañ jëm, muy fukki fan ak juróom ñett ci wéru safar. Ñu fas yéene ci sant la yàlla sunu sëriñ, sunu yaakaar Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Ñuy ñaan ñu àgg ci ak jàmm, te defe ko it ci anam bi nga xam ne moom la ko taamu. Noo ngi nuyu ak ziara ak ndorkeel al khalifatul am li tariqatil muridiya Cheikh Mohamadul Muntaqa, di ko ñaanal fan bu gudd ak wér ak mottali mbooleem sumbi yeeg liggéey barki Cheikhul Khadim, di nuyu murid yépp ak julit yépp, waaye di ndorkeel it jëwri ñi barab bii di Cheikh Abdoulaye Mbacke Souaib, di ko ñaanal moom itam yàlla dolli ko ndimbal ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéey bi. Mooy jataay yi nga xam ne moom la ñu waajale bis bu tedd bii nii. Day mel ne sax waxtaanu tey bii bokk na ci waxtaan yi nga xam ne mooy gën a am solo yi ñuy waajal fii ci Assamadia TV. Ñu koy ànd ak borom xam-xam koo xam ne daara ji miin na ko lool, waaye ëttub yoonu Mauritanie miin na ko lool ci xam-xamam bu rafet, ci glaabiiram, waaye ci jikkoom ju rafet, muy inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang. Tey mbokk yi jataay bii ñu war a def ak yéen, ñu ngi ko war a ànd ak inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang, bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawu njàng mi ak di liggéey ci xam-xam, ci toolub xam-xam, ca jàngukaay bu mag bi nga xam ne moom la fi Cheikh Mohamadul Muntaqa taxawal, mooy mu jamaa bu mag bi nga xam ne mooy complexe bi. Mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawu ak a saytu ak a liggéey ci daara yi nga xam ne ñoo ne fii ci dëkk bi di jàngale xam-xam. Inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang moom lañ war a dalal. Ñu war a waxtaane nag li ñu jëm muy màggal gi. Màggal gi lan mooy màggal gi, lan mooy ay sababam, ak bind yi nga xam ne war nañ ko mën a jànge ci màggal googu noonu. Kon mbokk yi bala ñuy ñëw ci waxtaan yi, di xuus ci waxtaan yi dañuy jox inspecteur incha allahu taala mu nuyoog mbokk yi, mu nuyoog moom ba noppi rek ñu daal di ñëw moom ci laaj bi njëkk bi ci waxtaan yi incha allahu taala. Bismillah inspecteur Serigne Cheikh Mbacke, ñoo ngi lay nuyu di la dalal fii ci Assamadia, di la jox kàddu gi, nga nuyoog mbokk yi. Bismillah.
1: Jërëjëf Cheikh Mohamadul Murtada Silla, maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi ak fu ñu mën a toll, di jiital ci nuyo bi ak ziyaara bi Cheikh Mohamadul Muntaqa Mbacke, di ko ñaanal gudd fan ak wér, di nuyu it kilifa ak barab bi di Assamadia muy Cheikh Abdoul Samad Mbacke moom Cheikh Soin, di rafetlu bu baax a baax taxawaayam ak yitteem ci lépp luy tasaare njàngaleem Serigne Touba, njàngaleem l'islam, njàngaleem yoonu murid ci ak lépp lu soxal penc bi. Di ko ndokkeel bu baax nag ndax jotaay bi benn la ci jotaayu wàccaayu màggal muy bis bu am solo ci yoonu murid. Kon Serigne Murtada, nuyoo baa ngi noonu.
0: Jërëjëf Serigne Cheikh ci nuyoo bu am solo boobu. Mbokk yi niñ ko waxee rek mooy Serigne Cheikh Mbacke lañu war a dalal ci jotaay bii nii. Ñu war a waxtaane bind yi nga xam ne manees na koo jàngee ci màggal Touba gi. Waaye bala ñuy dugg ci bind yi, dañuy jox inspecteur Serigne Cheikh Mbacke mu andil ñu ak fàttali ci màggal gi ak ay sababam incha allahu taala. Serigne Cheikh, kon lan mooy màggal gi ak lan moo sabab màggal gi?
1: Jërëjëf Cheikh Murtada. Waaw, màggal gi de xam naa tënk bu gàtt lay nokk, ndax jàpp naa ni fàttali rek lay nekk, waaye mbokki taalibe yi xam nañ ko bu baax léegi. Waaye nag fàttali ni ko sunu borom waxee, saa bu ngeen jàppee ne fàttali dana jur njariñ, dereen fàttali fa zakkir in nafaati zikra. Kon ci cadre boobu rek lañ koy kiyee, moo tax dañ koy tënk lool. Màggal gi moom ak sant yàlla la, ak sant yàlla la buñ ko bëggee tënk ci benn kàddu rek. Sant yàlla nag dafa am ay chartam, am wàccuwaayam ci diine l'islam. Loolu xëy na danañ ci dikkaat. mu am anam buñ ko wara defé man na nek sante gi man na nek ci xol man na nek ci ay ciir man na nek ci benen anam ci xam xam ak yu demé non yoy yep nak buñ ko bolé da fay nek ak sante yalla yene ju rafet muy selal mo koy lal mu nek jaamu yalla gu kawé xayna dañ ci dikat kon buñ jappé ni magal ak sante yalla la rek sante yalla nak mune su ko def ci lu bax lu dut lu yalla gërem lolou moy magal mu doon batu wolof bo xamné rek serigne bu mag bi ci lamiñam bu barkel wo ci la bayiko won niñ koy faral di netlé lepp rek ngir bëgg jaamu yalla gi muccu ci lepp li bida ndax niñ ko xamé mag ñi tambali won nañ ko tuddé tebeski wat mu ne len dedet tax da fay nuru bida tuddé len ko magal kon buñ ne magal ak sante yalla la go xamni batu wolof bobu rek lañ ko tuddé sabab bi nak momit buñ ko tassé man na bari waye man na ma wax ni rek danaka man nañ ko japp ci ñaari sabab rek ñaari sabab ci teunk benn bi moy bëgg gu nitu yalla muy Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasulullah radiyallahu ta'ala anhu bëggona am ci ay waccu way ak maqama yu kawé yo xamanteni xamé mon nako ba tax mu bëgg ko am ci lolu likoy firndel moy waxtanu Cheikh Abdullah Mbake bi nga xamanteni netale nako ci magal lenn ci magal yi yim da waxtan yim da def ci lenn ci magal yi wone ni fi ci Touba ci Daru Qudus gi serigne bu mag bi nekké ci Touba ci addu ñëk yi gis na fi yenen tabe alayhi salatu wassalam ci anam mu gis ñim andal wa ahlu badri ak yu mëno mo am xemem te fu bok ci ñom ba tax mu sakku won ko yenen tabe alayhi salatu wassalam wax ko charte ya mu nangu charte ya nim ko netale ñun ñep ak xam nañ ko kon lolu sabab ben la moy ne ay maqam yu mu soxla won yu mu beggon mu melne yalla da koy jaay mu deggo yonnati bi alayhi salatu wassalam ci charte yoy mu ne kon legi day sobu yoon wi ngir egg ci maqam yoy lolu moy walu batin bi ak yenen yu ci aju walu sayir si nak moy ne dafa dajje tubab bi tek loxo ci rew mi ba nga xamne danaka man nañu wax ni rew mi mom lepp mi ngi won ci loxo tubab bi ñewon ay bour danane len danaka ñom ñep ba tek fi ay ndaw yu bopam ñoñu nak jamono bobu nak tubab bi du bëggati kenn ku am mbolo li ñu tuddé influence du ko bëgg ci yalla da dogal nak ci jamono yoyu serigne bu mag bi mbolo mi bir rew mi yaakar gi ak choone yi ñu doon dundu tax ñu japp ni mom mo leen mëna xétalé ñu da walwalé diko sétti fu mu mëna nekk mu fekk ko fa mbolo mu bari mom ko da top nak ak yoon wi mu leen doon jaaralé jëmele leen ci suñu borom ak génné rew mi ci notel lol taxna tubab bi xamni bu ko bayé bu ko fexalé bo yéxé mom tubab bi lim nam ci moy jëfëndiko suñu rew jëfëndiko suñu xel soppi suñu xalaatine soppi suñu paspas suñu diiné yoy yépp bu boba du jappandé motax tubab bi daldi ni ki dal dana ko sakal pexé lolou moy sababu sayé kon buñ ko xolé dal ci ñaari sabab rek benn bi bu feñ buñ mëna gis ni tek ci bët bi ci dess mbiru batin la digënté sérigne bi ak boromam ci anam bu teunk rek serigne murtala
2: jërëjëf serigne cheikh ci kaddu yu am solo yoyu nga xamné day melni liñ ubbé waxtané waxna ci lu am solo muy magal gi ak cyant la ak sante la ta waxna yidné sante mom lu kawé la lu am waccu way li ci diiné luñ mëna def la ci lamine luñ mëna def la ci ay cieur ci xol ci pass pass kon day melni serigne bi lim wote ak jaamu yalla la wote waye wax na yit ne batu magalit ci serigne bi la bayiko ngir ne xajna xir guñ xir ci bis bi taxon nañu tuddi won ko ak tebeski wat waye serigne bi it comme da ñew ngir yeesal sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ñewin ngir xex lepp lo xamne dafa jëm ci bida dafa juyo ak diine motax mu téré len ñu wax baat bobu non di tebeski wat donte sax ñomit xir rek lañ ci jublu won wax len ne len nañ ko wax ak magal kon day melni baatu magal ci ku bax ki cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ci la ñëk bayiko lol di lu am solo waye li gëna am solo nak nga xamne mom la mujjé ci waxtaan yi té képp kuy magal ci wala képp ku di julit ta xam xam yittel la rawaté na nga di morit war nga xamne magal gi lan moko sabab mu ñëw ci sabab bi né magal gi kat tuduna ci sabab yo xamne ni sababu zahir la ak sababu batin sababu zahir bi ñun ñëpp xam nañ ko moy tuba bi bëggu ñu won kenn ko xamne da fay nekkon di dajalé mbolo ak anam bokay défé ci señ bi lu bax rek la ci doon def waye bëggu ñu won nit kenn ko xamne dañ koy jiñ du jëm ci walu daraja wala mbolo wala dara ngir firangé guñ firal ak seen projet yo xamne tégon nañ ko ci dëkk bi wala ci réew yi nga xamne moy réew Afrique té ñom gisoon nañ né señ bi lu bax li mu nekk ci njang ak jangale ak wétal yalla da leen déranger ci seen projet bobu solo taxone ñu andi ay dossier tek ko kérel ko ay yo xamne ni ay tuuma yu bare bare tek ci table ci li señ cheikh juñu na lu melni day melni li bokku na ci sababu zahir zahir moy lu feñ waye nekati yo amna lu gëna reuy lolu moy li señ cheikh wax legi moy sababu batin moy señ bi amna lu mbeggoon ci digënté ak boromam lo xamne li rek moko manona moko manona moko manona moko manona may lolu motax it momit da ne won siwa genn moy genn gi ndekete yo momit lu mbeggon la ndax xamna ne lim beug ci ginaaw genn gi lay am ta lolu moy xettili jami bokku na ci moy am daraja ak maqama yo xamne ni boromam digna ko ci da koy jaay yoy yep ay asbab la yo xamne ni mo sabab magal gi kon day melni sababu magal gi amna sababu zahir moy feñi amna sama bu batti muy neub yi ta lol lepp mu fatali ko ci fatali gog nga xamne cheikh abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu danako def ci discours yi nga xamne moy discours yi magal mu da ci net li yu melni day melni seigne cheikh waxtan wo resume wat nako waye jël na ci ay bindu yo xamne ni andil nako mbolom seigne cheikh kon ñongi sante bu baakha baakha baax ci laaj bu ñëk bobu nga xamne tontu ngañu ko ci li jëm ci walu magal kon mbok yi lolou modik magal lolou mo sabab magal légi nak ñu mëna ñëw ci bindu yi nga xamné waras nako mëna jàngé ci magal té loolu yi nima ko waxé légui ni nga ki nga xamné da bëgg xam lan moy di magal wala da magal ci wala da magalé fam nekk ci réew mu nekk wala ci dëkk bam nekk wërta doon rek bis bo xamné ni dañ ci def berné rek daal di jék jék mu daal di jéx ñu xaarat di wén day melni amna ay bindu yo xamné dañ ko ci wara mëna jàngé bindu yoy ki magal ci japp na ne war na ci mëna jël ay bindu way japp na ne ki magal ci anam fu ko mëna magalé war na ci mëna jël ay bindu bindu yoy nak ci lañ bëgg ñëw insha Allah taala ci laaj bi nga xamne mo ci topat jox señ cheikh mu andil ñu ci bindu yoy nga xamne mom lañ mëna jàngati ci magal señ cheikh insha Allah
1: jërëjëf cheikh murtada commentaire bi amna solo lool ma sha Allah niñ ko waxé kon dañuy daldi japp ne kon magal lata muy am dafa am choono yu ko jitu choono yoy nak liko waral moy ñaari sabab yoy ñu wax mo dajje yalla dogalam bobu mu jaarale ko ci loxo tubab bi tek loxo serigne bi genné ko rew mi mu don dogalup sunu borom bu deppok bëggam mom bëgg serigne bu mag bi lolu nak tek nako ay choono yu bare lu fanwéré at yu tégal yo xamné fexalun ko jamono bu nek ñing ko don bund xatal ñing ko don tek ay choona yenn ci bitim rew ci gabon moy li ñuy tuddé tukib geej gi bu ngeen ko déggé ci waxé ñu yoonu mourid moy génné gi ko tubab yi génné won rew mi yobbu ko gabon mom dañuy tuddé tukki geej gi ci ñuko xamul légi nak coone yoyu fanwer at yu tegal yo xamni fexaluñ ko yenn ci biti rewmi mo xam te gabon gogul la wala mauritanie muy ganar wala sax yenn yi dañ ko dit ci barab ñi tuddé résidence surveillée dañ ko dit ci barab niko barab bi bëggun nga genn fi ci amo ci ndigal def nañ ko ko ci ñaari barab yu wuté fi ci sénégal benn bi mi ngi nek ci jollof ci tieyen jollof benn bi mi ngi nek ci ndiarém mu jurbel kon fanwéré at yu tégal yo xamanténi fexaluñ ko wayé fanwéré at yo yépp mom daf ci wouté won ak ñom jissine ndax dafa japp ni ñom dogalub yalla la buñ jaarale ci seen lox rek wayé ñom da naka sax xawuñ ca doon dara lolu moy lan moy ni sëriñ bi tollu way bu mu tollu bu nek mo xam ci khat khat la wala ci luy nuru ak feex len lu ci nek namel ak suñu borom la tay gis al irada al ilahia tollu way bu nek kon situation bu mu nek da fay gis namel ak suñu borom day def day japp ne rek ni li ak lu meuna japp ne moy sabab bi ci defeñ day japp ne rek mom lu yalla dogal la rek su ko defé mu nango ko non lol nak da ko jital ci sabab yi feñ ji ni nga xamne mom duna day sobantal sabab yi feñ ji waye du ko jox yitté lol limuy jox yitté moy dogolu yalla bop mu jaarale ci sabab yi su ko defé nak lolou da fay daldi nek ci mom ak jaamu yalla gu reere ci nangu dogal ci nangu dogal dafa bok ci ponk l'islam al qada wal qadar su ko defé nak bu ko xasse ba nangu lam koy jural moy day daldi japp ne kon lepp luy nuru njari wala lepp luy nuru loranga bu jaare li ci loxo bu daare ci loxo doomu adama ci liñuy gisit da fay japp ni rek ni dogalub yalla moko lal kon bu boba mom day dal delo mbir ma ci sunu borom way du ko delo ci doomu adama bi ni rek da koy jital non naka non budé autiste wala muy xéewal da fay japp ni yalla moko nam motax lolu am su ko defé nak kam jaar ci loxom mom du ko jox solo sen ci waye da fay daf koy daldi soppi mom ak sante yalla ci lolu mo indi magal gi ci lolu dinañ ci dikkat lolu nak lim jur moy ni serign bi ci lim nek ci loxo tubab bi yep mok tubab bi bokkuñ ji sen ci mbir yu bare bare niko tubab bi jappé won mom bokut ak nim jappé won bopam ndax tubab bi mom dafa japon ni amna kum tek loxo moy liñuy tuddé prisonnier ko xamné dal bu don ci wax yi dañ nan arrêté nañ ko japp nañ ko tek nañ ko lox légui ci sen waw lay dox waye serigne bi mom lolu defuko won ci xelam defuko won ci xelam mom dafa japp ni fum nek fu nek yalla la fa nekkal yalla mo nangul lolu motax mom dunduton dundinu kuñu tek loxo moy prisonnier waye daf doon dundenu jaamu yalla bu yalla tek natou jaarale ko ci ay loxo motax yenn bare bi sax muy wax ni kep ko jort ne man mi kat kuñ tek loxo la lolou jappal ne koku na japp ne mom dafa xamul rek waye man jaamu sunu borom la ci ndigal sunu borom ci lay dox tollu way bu nek tamit ma nga andek nit bu bax moy gor yalla yi jitu won ak sahaba yak ahlul badr ak ayu mel non ñoo ñep rero mak ñom dal alladhi qad zannani asira ghayra alladhi yassiru alasira waxat ne dal alladhi qad zannani fi hurbati ghayra asiri qaidi li turbati kon lu way jort nako jort waye man lima japp ci mom lay dund ci sama bir mané japp na ni fuma nek fu nek ndawul yalla la lu nek fofu nek ci ciobarem ak ab dogalam waye duma prisonnier kenn duma jamu kenn ku dut sunu borom doxuma ci ndigalul kennit du dut ndigalul sunu borom lolu sax indi lon nak ay jafé jafé leg leg tubab bi day bëgg dara diko wo wala yu mel nonu mom muy xaar ndigalul yalla ci yuma lolu nak yamale wuko ci tubab bi rek waye nit ñepp lako ke dafa delo won birim yep ci sunu borom motax amna qasida yo xamne ñaari qasida ben bi qalu safihun ben bi qalu liyarkan ñi geestu ci yoonu murid ñu ci bari xam nañ ko ci ngeel benam lako lako bindo bobu sax wote bi demane ay at wote bi doore ñew ci ngeel betam ngeel benam legi nak ci qasida gogu mi ngi fi wax ni ah nit ñi di nenañ dama déssé manam dafa melni sama xel yëmbut ndax niñ ma jappé qalu safihun li tafwid ila maliki amri anil kawni fi safwin wa fi qadari ñom nenañ dama yembati ci liko waral du dara rek luddul xeyna dama bokut ak ñom jëm way man sama mbir yépp dama ko jox sama borom ci lenn lu ci nek mo xam ci khat khat la tollu wala ci banex ak fuma man di tollu sama mbir yépp dama ko delo ci sunu borom xeyna lolu motax niñ ma jappé wuté man lima doon dan ne nenañ dama yembati xeyna ndax lima bëgg sama borom ci duma jambat doomu adamay dara man lepp lumay ñaan dama koy ñaan sunu borom waye doomu adamay duma len jambat dara qalu safihum li hubbi khaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari qalu safihum li kawni lam akhaf ahadan wama rajawtu siwa ar-rahmani dil qadar kon man duma jambat doomu adama dara wa sama soxla man yalla rek la koy dis mais duma ko dis doomu adama lolo tax tamit nak comme que sama dara aju wut ci doomu adama yi motax man regaluma kenn kudut sunu borom yaakaruma kenn ci len kudut sama borom kudut sunu borom kon yaakar ak ragal neena boromam rek la koy def ci lolou lañu tudde wakil wakil tawakkul manam wakilu ci yalla walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yunini wa yunjini kon mu wax ko ci anam yuke ci yina bam koy wax ci ngeel ben gala bobu wote gut sax ci nonu la doxé giruk dundam gep ba ni mu genné at kon yoyu da fay wané ni kon ndekete nit ki bo xasse ba gëm yalla jox ay mbiram yépp sunu borom baña sukkandiko ci doomu adamé baña ragal ku dut borom baña yaakar ku dut borom dal gi muy am ci daluk biir da fay neew ku kay am dalgi ak ñame gi baña ragal doley sayir si ñuy gis mo xam ay soldar la wala leneen la wala lu mëna doon dara du ko yëngal ndax yoy yépp ay sababu bi sayir la ca mom mbiram deug deug ki yor mbir yépp la moy sunu borom yor dogal bi mom lako dello lolo tax nak ciess lay lolu dafa doon bu ama am solo bo xamni mom ci la doon dox motax nagn ko jappé won ni ko don gis mo xam ne gison ni muy dundé bañ japp ne xeyna dundin wi dal ñom minuñ ko ndax soufiane ke doye dal aduna gi ba tax ñom ñu def ne dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab bi ko tegon loxo japp ni mom ap prisonniam la yoy yep mom dunduko ci xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci biir moy liñu tuddé état d'esprit hala nafsé bi lolu dafa am solo ci nit lolu taxone mom taxaw ci ay principes moy ay teslayam yo xamne du ci randu ndax xamna ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafé yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamantene bepp talibé mouride buy magal warna xamni magal gi lata xéewal yi di ñëw ba sëriñ bi di diglé ñu santalé ko ci boromam lata lolu choona bu reey moko lal waye choona bob bepp nak sëriñ bi daf ko bolé ak nangu dogalop sunu borom kon talibé mouride bi warna ci jangate ni magal ka ndekaté leko lal deug moy nangu dogalop sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolu nak da fay jur boba ak dalu biir ci nit ki du rafrafi du tip du challenge du yoy yep da ci mucc waye tamit da fay indi jamm digantem ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaaral ci seen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lolou da nañ ko gis lolou moy bind bu ñeek bi nga xamne tay talibé mouride yep war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi moy ni mom biñ ko tege loxo ba nopi yaacaralu yaccaralu deug la nanguna dogali borom nogo dogalu boromam waye nak teewul nak sababu sayris tamit da ci waslu aq kon mom bayewulen bopam ni rek waye da don jihad jihad bobu nak moy ne kon da don jamarlo manam lañ ko bëgg yakal ligéeyam bi bëgg yak xétam aw xétam bëgg la soppi sen passeport soppi sen ki momit nangu bu ko wona sétane motax mu amone ci taxaway taxaway bobu mu ci amone nak mom lay tuddé mom jihad ci jihad gogou nak tuba bi dañ ko ko tumalon waye ñom jihad giñ ko tumal déggeen wañ ci am moy jihad wajal jihad ci ngannaay tour deret o mom mu nangu ne jihad mi ngi koy def waye du ci anam bi nga xamne mom la tuba bi jort mom anam bi mu koy defé moy ci xam xam ak jikko ya rafet motax mu ne len tuma yi ngeen may tumal di ne damay jihad lolu deug la waye nak man damay jihad ci xam xam ak ci ragal yalla moy jikko yu rafet sama yitté kon man moy man rafetal sama jikko di def ci anam bo xamanté tamit kep ku takko man sa jikko dana rafet suko defé xam xam tamit lepp lu nek lu ñuy dund lu nek ñu tekku ci xam xam ci lolu nak ci la xexé ak yaqute ci la xexé ak kéfer ci lay xexé jikko yu ñaaw yépp lol nak moko jural choona bu reey reey bu mu teggo won motax nak comme que dafa digé won ni mom ci xam xam lay jihaté motax biko tuba bi yobbo gabon tamit mom ci batin ci khalimam ci la doon jihaté ci lol it mom moko waxal bopam jahadtu bil khatti sinina wahdi man lam yakun muwahhidan da jahdi ay ata ngi ni man kesse ci sama khalima ma ngi doon jamarlo noni tuba bi ñi nga xamne gëmuñ dara gëmuñ diine gëmuñ l'islam dal wétaluñ suñu borom dal ne ñoñu nak ay nonu suñu borom lañ motax ci sama khalima la leen doon la doon jamar lo ak ñom and ak ñom yoron nañ ay ngannaay fa jamono tollon waye lolu lepp man titaluma won bil khatti jahadtu adwallahi 10 a'wamin bi dhikrillah xam nga sunu borom day wax ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub mom kon lepp da ko delo won ci yalla di jeglu boromam di tuddu yalla di ñaan di taw di bind di tag yonnate bi alayhi salatu wassalam yoyep yalla nangul ko ba tax mu ne lol lepp nak bim genné touba rek muy 1313 jey session ba jak session ni tolok fukki at moy 10 sinin moy fukki at yoy mu tud min aami jay session li aami jak session wa qabila al jami'a aam hak session kon ci lol la don ke mune nak jihad gogu egon na ci fo xamanteni tuba bi tambal won di ci loro manam nonam yi ñi commencé won di ci loro ay fitna ak musiba ak bala di len dal de yu bette ak yu melno yu bare bare di len dal ba tax mu ne ba mujju mo xamni bu ci woyé bo tut dañ leen fagaagal ñom ñep dañ melne doole yi mujju tut tolo motax mu ne law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha dabil itaba lamata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi al ghafir suma wayon di bind ci anam bi mako don defé bu yagge musiba ki bala yu metti mo len dal ba ku gemut yalla sax bo tudutu nekati ci en tout cas ci barab bob mu nekkon mom ci kaw sof ñey muccu rek moy ñi jup ñi tu motax mu mujjun soppi jihad bobu ci khalimam mu mujju nak da di koy manam melne dafa xawa taxawal ndax da len dafa am ñewante ci ñom da di soppi mbindin legi nak jëmele ko ci yeesal diine suñu borom do tax mu nan wala naqad saraf aqad saraf saraftu khatti ila wala naqad saraftu khatti ila tajdid dinillah wahib ila kon dafa mujju nak legi xamna am yermande xamne bu woyele bo wutut musiba am ndax dole yi tolotu mom dole batin la yor ci khalimam ci ñaanam ci toroxlom ci delu ci boromam ci lako yalla musale ba nopi nak muy gis ne ay musiba ak bala mi ngi dal ak deyu bette ak yu gaaw ak mujju ku ñaaw mi ngi dal mbollem ñi nga xamanteni ñi nga doon comploter di nos ay pexé ngir fagaagal ko lolu bu ñëk bobu kon moy ne kon ñun liñ ci wara jëlé kon ci walu bobu moy ne kon lu baax lu ne xéewal gu nekk coona mo koy jitu coono boobu nag la ca kii la ca jiitu mooy nit ki jéem a defar boppam ba noppi bañ bu defaroo bu jàppee ne defaru na wala bokk mu bañ a yemale defaru gi ci boppam waaye mu jéem a defare loolu. Kon képp kuy màggal si war ngaa xam ne màggal gii coono yu rëy moo tax yàccaaral lalu ko waaye nag jéem a topp saba bi saayir si jëfandikoo dellu ci sunu borom ci lépp comme que moom lenn lu si nekk boromam la ci doon gis moo tax it bi mu tollee ci fitna ji moom it ci boromam la delluwaat moo tax jëlut ngànnaayu saayir si ñu xam. Bi mu demee loolu nag ba noppi ba nga xamante ni daanaka mën nañoo wax ni gagné na combat bi ba nga xam ne jekku na leen dafa wëlbatiku jéggale mboolem ñi nga xamante ni dogalu yàlla bi da ko jaarale ci seen loxo ci mañ leen a tuddee ay noon mu jéggal leen ñoom ñëpp te yàlla rek tax loolu it lu am solo la. Afawtu anil aadaai turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmada lastu adfaw afawtu li wajhi illahi maa safwikalkali wa qultu li irdaai lmuqaffa almuammali anil wara afawtu afwan xababa qulubahum kulli fala tasabuba ak anam yu bari la ko wax ci anam yu kii ca buñ xoolee afawtu anil aadaai turran li wajhi man boobu nga xam ne daanaka ci muqaddamatul amda xaside googu la nekk. Boo xoolee ci wàllu taarix ci wàllu mboor dafa mel ne wax nañ ni Thiène Diolof la ko bindee. Kon moom dafa jéggale laataa sax muy dellu ci boromam jéggale na wëyaat ay at di nekk ci loxo tubaab bi ndax bi mu nekkee Thiène Diolof ñu dij ko foofa di ñu tuddee résidence surveillé ni ko doo fi jóge ci lu dul ndigal mu nekk fa ginnaaw bi indi nañ ko Njaayreem ca Njaayreem rek def na fa fukki at ak juróom lu mu néew. Kon nga gis ne moom jéggal gi demut ba ca mujjantal ga mu door a jéggale waaye ca digg combat bi ci la jéggale maanaam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam loolu it nag kon dafa doon bind boo xamante ne yaakaar naa ni taalibe yi bu ñuy ñëwee ci màggal gi wala sax ñu màggal donte ñëwuñ Touba fuñ ko mën nekkee loolu war nañ ko teewlu ci seen kii. Kon bu jàmm amee tey dal am bañ tala màggal nañ xam ne coono moo ko jiitu waaye coono boobu tamit nag ki ko tegoo dafa jéggale. Kon loolu it mënees na ko cee kii kon màggal gi jamono la boo xamante day mën a def ñuy fàttali jikko yu rafet yu tedd yooyu nga xam ne te ni nit yàlla yi dëgg ñoo ko man jihaadu nafs ak jéggale maanaam jihaad ak sa bakkan nga xam ne moom mi ngi taqoog yow waxtu wu nekk loo génne loo ko foo ko gañeere mu dugalaat la ci neen nga xam ne giirug dund lay doon nga war a sax ci combat boobu ak nit teg la loraa nga ak jafe-jafe yu mettee sa xol téye ko wàllu doomu aadama gi war naa mën a jàpp ba sa xel dem ci fayantoo nga jéggal ko ca jamono bi nga koy jéggal day doon loo xam ne sax rawati na daanaka mën nañoo wax ne jekku nga ko ba noppi. Kon loolu bu boobaa taalibe mourid yi tamit war nañ koo jëlee foofu ci bind boobu. Kon xam ne àdduna dara xëyut sotti lenn lu si nekk coono moo ko jiitu. Kon buñ bëggee lu baax ca mooy kawe yitte gi mu doon woote uluwul himma loolu la ko lal mooy nangoo tegoo coona nit ñi tamit seen i bang ak seen i mbir yowit nga mën koo muñ man leen a jéggal ca loolu mooy jikko ju am solo. Beneen bi ci des mooy kon ñaari bind yoo xamante ne képp kuy màggal moo xam da ngaa ñëw Touba wala ñëwoo fi jamono bu ci nekk loolu war nga ko teewlu ci sa xel. Ñetteel bi mooy jamono bu ci nekk ci sunu dund war nañoo xam lan moo gën a ñor ci sunu yitte li ñuy tudde al awlawiyaat priorité yi ci sunu dund lan la ndax loolu suñ ko xamul mooy mën nañu nekk ci mbir fekk am na leneen lu ko gën a ñor gën ko doon jiite ñu bàyyi ko fa ci loolu day tegtale ak ñàkk a nosu moo tax sëriñ bi nag moom dafa doonoon ku nosu moo tax bi nattu yi jeexee tàkk ba sunu borom xamal ne ko nu mboolem luñ la tegoon ci nattu danañ la defal ci ay xéewal lu nu toll wala mu ëpp ko loolu tax na ca yàlla dogal na fekkoon na sax moom mu jéggale ca na ne kon léegi man li gën a nekk farata ci man du donate di fateliku dembu di gestu sama ginaaw di xol liñ ma tek ak yu mel nonu lolou mom legi nekatu sama soxla deug deug kon moy ma dello ndukal suñu borom teranga jim ma defal ca muy lo xamanteni teranga yaato yaatu la mom rek moko xam num tollu lolou man legi kon nako ci dello ndukal ndax nak ak tiant dafa bax ci kep ku yalla defal teranga lolo tax mom muné kon man mom ay fateliku demb ak yoyep donatu sama mbir legi sama yitté jep dama koy joyal ci moy priorité bi jitu sama mbir moy nak delo ndukal sunu borom muné shu'iltu bi shukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa bayna al askari man da legi sama yitté moy sante yalla li dox sama digg ak soldat sék soldat ustuba sék ay yemel yoy legi man khalat sama xel sax dutu mako fatali ko da shaalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala li wessu tamit ci ay natok choona ak lima tego yep yep yep yalla mi nga xamne nangul na sama lepp doyna seuk ba tax legi kon sama yitte dal moy sant ko waxat ko ci anam yu wute wute kulliyati istanat an ishtiqai wa kulli ma yajuru lil bukai sama lepp legi tek na ginaaw jambat ay jambat mom bokku ci samay jiko bokku ci samay kaddu lepp luy yeuramtelo melne luy yeuramtelu melne beug ñu yeuram la wala lepp lu mëna indi ak joy ci ay tiss ak nakarlo yu mëna yoy yep man du sama mbé kon nga gis né danaka dafa joy li tém lepp kon ci ak sante yalla gogu nak buñ xamé moy lan dañu xamni jar nako ndax maqama la waccu way bu kawé kawé la ci maqamat yi nga xamanteni niti sofianke yi da nañ ci jaar ci dox biñu dox jëm ci seen borom don jaamu yalla gu maga mak ndax sante ku koy def moy ku xam teranga waye ku xamul teranga du sante ndax du ko gis waye nak ku ko xam teranga koku moy mana delo ndukal fa teranga ji joge sante gi nak bari ay xewal ak jeexet yu bari yu muy manake jëmmi sante rek bi ci ñëk dana tax xewal gi la yalla defal ak lu mëna doon xewal gogu day daal di sax ndax xewal buñ ko sante buñ sante ci xewal ga sax buñ ko wédde xewal ga dem ci lolu lu mata baye xal bu doon ton lolu dong rek dana doy sekk sante ndax nit ki xana bu ko yalla maye xewal dana bëgg xewal gi sax ba nopi law benen bi ci dess moy jéggel suñu borom da fay sante da fay waral jéggel suñu borom da fay indi ngeureumul suñu borom da fay jéggel nit ki jambi suñu borom yoy yep bu waxtu yaatu won dara ci gëna taxaw lool nak biko sëriñ bi xamé ci lené kon lég ciant gogu deug la man mang koy def waye nak suma ko défé amana day yam ci man rek ci man dama bëgg ñaari mbir moy xéewal gogu baña yam ci man law dem ci njabot geek mbokk talibé mbokk julli ci yépp ñepp ñi nga xamné sama mbékté seen mbékté la xéewal gogu law dem ci ñom ñaarelu mbir mi moy dama bëgg xéewal gi nak sante xéewal gi sax ba faaw sax ci lolu mom comme ndegam xamone ni doomu adama ak niko yalla bindé fi ko am lu am bakkan lu nekk bis dana ñew mu joggé fi mom dafa bëgg sante gu sax ndax moko waxon na waytu shukurullah shukran mukhallada ma bëgg ciant gu sax dak ala man bihi kulli yusaffi kama yuhyi kon dama bëgg sante gu sax sante go xam day sax diiru jamono lool nak dama koy delo ñukal suñu borom mi nga xamanteni mo yewenal sama mbir moma selal momay dundal ak yu mel lool nak motax ciant gi nak mu indi ci ak sopat go xamanteni neewana ñu gis ko ci kilifa diine moy wote ndimbal ci ciant mo ne bam tolle ci choone yi wote wu ndimbal waye bim ñewé ci xéewal gi ak ciant gi ci la wote ndimbal lool nak di lu yéme ci ay mbiram kon fofu la wote ndimbal ngir xéewal gi gëna yaatu waye tamit ngir ciant gi di man di sax ba faawu nga xamni bis bu wuyje boromam tamit du té ñiko fi wootu ñi bokkon ak mom dox bi mu doon dox jëm ci suñu borom ñu man ko oké ciant té loolu nak kon li fek li ñuy wax yoonu murid mi nga am ci kaw soof insha allah rabbi cyant gogu day wayde am motax talibe yi def ko muy sen yitte momit mu dige ci lu bare bare bare wonene dal mbollem lu ngeen di am ci xewal ak man mi lima am yep ci yoyu la ñewé kon gis nga kon joxna cyant benen dimension bu bokul moy dimension collective moy ni tabaa jamaa'i dafa fexena ba mbollem mi dik andando diko defando ta xam nga jaamu yalla yi yi ci nga xamne mbolo dañ koy defando da fay gëna gënne gëddey jaamu yalla gi gëna gënne taru mbolo mi ni ñu dundé at mu jot ci fukki fan ak juroom ñatt ci wëru magal muy safar mbolem talibé mouride fuñ nekk ci aduna bi dañ koy dundalando dañ koy dundalando dundalando gogu nak ci doxinu jamono motax mu muju Touba am ci ak ragné ko waye du té fenen fu talibé nek ci bir aduna bi tamit dañ koy dundal kon lolu lu ama ama am solo la ak la ci am nek lepp nak ci ay ngeenel ak xéewal ci fann yépp lolu xeyna borom xam xam yi waxtané nañ ko waye fi liñ fi bëgg téy rek kon moy né ndekété sëriñ bi kat xamna fu xamna manam mi ngi doon jëfé liñu wax lu ëpp solo lu nek bu téwé da cey def yitém yenen yi nga xamne xeyna yu ñoo gëna xawa ki duma wax ñak solo ndax mom du def lu ñak solo waye lu upp jamono bu nek dal day gëna def li gëna ki kon li gëna nek farata moy cyant gi ñu fexé ba mu wuyu aw turam lolu lu am solo la ñu fexé ba mu wuyu aw turam moy tax ma ngi jéglu moy tax li ci serigne bi bëggoon mu mëna am lolu nak firi wut ni ben bis ci at mi le nit ñi sante dedet firi wut lolu de jamono bu nek nit ñi dañuy sante serigne touba ci xéewal gi ñu yalla defal jaarale ko ci mom mom ñun dañ ko amel ak santu bopam waye day tax tiyaba ji ngeenelu ak jéggelu suñu borom ak lepp lu aju ci cyant ci ay ngeenel day dem ci mom ndax cyant na ba nopi digle ñu diko sante ci yaronte bi alayhi salatu wassalam day wax ni ku digle lu bax ku indi joxagn xal yoonu yiw ba nopi jaar ta kenen ku ca jaar yalla dana ko fay ñaari tiyaba xal giim ko xal jaar giim ci jaar yalla da koy fay jaar gi ci ñeneen jaar cham waral ko yalla da koy fay walam ca lola kon nga xamne mom nit ki bu defé lu bax lu melni luy sax bu yalla dogalé mu wuyji borom amit day am wal ci tiyaba ji nga xamanteni ñi ko fi wutu ñi ngi koy am ci dundal mbir mom kon at mu jot mbollem ku sante ci top ndigal Serigne Touba tax walam ci cyant gogu ci tiyaba da koy fekk fofu mu nek ci du yak dara nak ci tiyabay ki sante ci tiyabay ki sante loolu la sunu borom loolu yoni tabe sallatu wassalam wax kon lu bax man na dun lol loolu it nak war nañ ko jange ci mom kon lu bax luñu def lu nek nañu set ci anam bu mu gëna duné rek ñu défé ko non loolu it safane bi non lay amé képp ku fi indi jëf ju bon def ko yalla dana ko fay lam yello ci ay daan waye nak kenen ku ko defaat roy ko ci mom ci ginaawam yalla dana ko fay walam ca daan yamuy tekkale ca du yak ci ñaari daan yoyep ben du ci yakal morom ja dara duñ jotté dara kon lolit war nañ ko xam bu baaxa baax kon ku bëgg tiyaba ji nga am ci cyant gi dang koy def ni nga ko wara defé boko defé nenen noko wurtu defé

0: merum sunu borom da ca yomb ca daanyala sunu borom di teg ca du joteeg dara lam lay tegaat ca def nga ko ñeneen di def loolu ëpp naa sax di kii moo tax kon ñi nga xam dañuy màggal si wala ñuy màggal feneen nañ ko defee ca anam boo xamee ne ku ko gis mu doon lu baax dëppoog lu yàlla gërëm ba noppi mu am ca tiyaaba am wàllam ci tiyaabay ña ko coy roy. Jamono bii nag dafa xaw a jafe ndax jamono yi daanaka koom la nit ñi seen xel yëpp ak seen xalaat ci am am rek daanaka lay jëm moo tax lu ci bari ñi koy dundal lay gën a fees ci anam biñ koy dundee dundale léeg-léeg mën naa nekk ay puukariw wala gistal da cay yomb wala lu ko yàq yooyu nag lu ëpp a def la kon loolu it war nañ koo jël comme bind yooyu ngir bañ a gën a téyee waxtu yi lool mën nañoo jàpp loolu xëy na mën nañ ca dolli rek nag beneen rek mooy wàllu fit wi ak njàmbaarte gi ak gore gi ak am jom gi loolu it képp kuy ñëw ku nekk war na koo bàyyi xel ndax fanweeri at yu tegal mësuñ laa féexal mësoo moom sa bopp jamono bu ñu nekk yaa ngi ci ay coonaaki napp yu mette metti yu tar ci yaa koy tegoo yow rek daanaka loolu ku gorewut ku amut jom ku amut fit ku delloowut ci borom sukkandiku ci boromam ku dëgrutut ngëm yaakaar nañ ni loolu du yomb nga def ne moo tax jom jooju it nag ñun war nañ ko cay jàngee bu nit màggal see bu dee day màggal si bu ñëwee lu ko fi coono bu ko fi topp coono bu mu fi tegoo na am ngor gu toll ne ak jom ju toll ne ak xam njekk ju toll ne mu bañ koo sax jéem a naqarlu wala mu di ko mettlu ëpp naa sax def waaw ëpp naa sax def coono boo fi tegoo rek xamal ni doonut sax luñ mën a dendaleeg coono ba borom màggal gi tegoo woon kon bu boobaa dañu daal di gore xam njekk xam teranga xam ni nag kon ñun xañ buñ boole woon suñ coono yooyu yëpp ci dundal màggal gi coono yañ cay tegoo yëpp ak nu mu mën a doon buñ ko dendaleeg borom rek bu boobaa xanaa daañu am perte sax di ko mettlu loolu it war nañ ko cay kii mooy kon taalibe mourid bi tamit bu ñëwee war naa ruusa sax wax waxi coona ak i mettit ak ay nangam ak lu ko fi mën a dal ca loolu nit ñi ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëgguñ ko ndax lépp luñ mën ci wàccaay ñi ngi koy def waaye léeg-léeg am na ay coona yoo xamante ni du ci nit ñi mais yàlla moo koy bëggee noonu màggal ku dajeeg nawet ci misaal wala yeneen coono yoo xamante ni mën naa dab nit ki waaw yoo xamante ni du bëgg-bëggu nit ñi ñi fi dëkk sax ndeysaan war a dalal gan ñi da leen di metti lool ca ñoom ñoo koy ànd tamit coono yu mel noonu tamit nit waru koo jàmbat taalibe mourid bi war naa rusa di jàmbat ay coono kon ci anam yu mel noonu kon yooyu daal yenn bind la ci yoo xam ne jukki naa ko rek mu des yu bare bari yoo xam ne borom xam-xam yi mën nañ koo waxtaanee Serigne Murtala.
1: Jërëjëf inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang ci bind yu am solo yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla doyu luñ ci waxtaan yi ndax ñun ñu toog ak moom sax di diglu ñu ngi jàngaat ay bind yu bare bare bare bare bari jàpp naa ni yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog di seetaan yéen a ngi ciy jàng ay bind yu bari te day mel ne ni ma ko waxee woon mooy lii mooy lubbul mawdoon mooy bind yi ñu ci mën a jànge yaakaar naa tudd na yu bare bare bare bari yoo xam ne yépp ku baax yi Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu moom moo ko doon moo ko toggoo woon moo ko jikkoo woon ñu war koo jànge ci moom sëñ si wax na ne sëriñ bi daa woote ñu santale ko yàlla waaye mitid ya ak muñ ga woowu ca kenn moom moo ko toggoo mu nekkoon ay at yoo xam ne ni da koo muñ goo xam ne mel na moom moo ko toggoo loolu yaakaar naa bind na ko ci ay bindam yu baree baree bari sukru ilahi xaana fi xtiraabi xaana fi turaabi xaana fi turaabi baax da jamili sabri fi xtiraabi ba nga xamee ne borom bi xamal na ko ne ko lépp jeex na daa wax ne nag ah sant yàlla nag jot na ci sama dëkk ba ginnaaw ba nga xamee ne muñal naa yàlla muñ gu rafet muñ gu sell muñ gu set muñ goo xam ne ci ay étape yu metti étape bu maanaam tukkib jéeri ji ak étape bu tukkib géej gi ba ci al iqaama jabriya ca njaareem loolu lépp ci muñ gi la woon ginnaaw ba nga xamee ne muñ na kon loolu mën nañ

0: ci jangate yow mi nga xamne da nga fasiyene sante la yalla serigne bi nga doon ab muñ kat war nga doon muñ kat bo xamne ni bo ñewé ci bisam bi da nga wara muñ bo dello it fa ngay liggé da nga wara muñ ndax muñ moy taxa am li nga bëgg waye serigne cheikh it wax na né serigne bi ñam jamar la won li ñu am am doolé ak li ñu bari bari pexé serigne bi togul rek di leen sétan deug la neena asiru ma al abrar hayna asiru wasanna al ida anni unaka asiru jamana ji may dox yep samay non daño japp ne man may kiñ tegg loxo man may kiñ japp fekk man bi may dox ma ngi yeg lo xamne ni ma ngi and ak banex ma ngi and ak manam ruuguy dund ma ngi and ak nexay guru lutax dama and ak ahlu badrin dama and ak gañu bax ñep ci tukki bobu nga xamne ci la andal ñom waye yaccarul togu rek baye nga xamne rapport yi li ñi bind ne ab jihad kat la day jihad mu tontu len ci ne batu jihad bobu ngeen wax mom la nak fa maqalukum haqqun inni ujahidu inni li wajhillahi ujahidu li ngeen wax ne man ab jihad kat la deug la li ngeen bind lepp ak li ngeen wax lepp man damay jihad señ ci wax nako inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan qadiman wal muhaimin shahid ci limi bind ak nimi doxé mo bok manam señ bi nekul ko xamne da doon bind mu neex ñu nan iskey waye bind mi dafa dakontu wute nim doon doxé ci nam ko netlé ci xalo li yarkan naka jek lool la waxon ci déclaration ba waye naka jekki non la doxé ba ni muy jé boromam radiyallahu ta'ala yalla ñu ko yalla doole fayal waye bawk na ci liñ ci mëna jangate señ ci wax ko moy balé ci li ci gëna am solo nak ci gëna am solo lool ci waxtaan ci ñu bari dañuy japp ne señ bi da jekki jekki dem ba ñew rek daal ne balé na waye balé gi bimu koy bind amna sax nat yo xamne ñewugutul kon balé na lu jitu li ñew ak li ñewon ba jall ak liñ tollol ak li ñewugut yépp farna ko balé balna non lepp loluy bind la bo xamne ni bu ruqé bo xamne ni ñu bare bare duñ ko sétlu dañuy japp ne rek señ bi da dem ba ñew rek bis bam ñewé rek daal ne balé na fekk baatu balé gogou wala qasida gogou ñaan balé bobu ci cien jorof la te xam ngeen li gëna metti wat ci jaar jaaram ginnaw cien yoy yu bare bare bare amna ci ta loluy naka jek dako balé kon talibou serigne bi wala ki sante la yalla serigne bi donal ab balé kat bo xamné ni da ngay bal sa mbokki julit serigne bi waxuma la mbokki julitam sax waye bu nan balna non ya la wax kon waxali wuñ sa mbokku talibé waxali wuñ sa mbokku julit kon ku nek ak serigne bi da nga wara nek ab balé kat bu baakha baakha baakha baax waye it serigne bi serigne cheikh waxna lu am solo lo xamné ni lu mata bayyi xel la ci képp ko xamné da nga bëgg sante lay serigne bi yalla ci deug la situation yi nga xamné ku ñew fa ngay sante wala fa ngay magalé fekk fa ay situation ndax mbolo fuñ dajé day laaj xol yu yaatu day laaj muñëlanté dana laaj yu bare bare bare ak situation yi nga xamné magal gi ci neer bi lay nekk ak tangor wéek yu bare bare bare bare waxna ko ci biir dé ak cyant du mëna and ak jambar bu bari muñu and ak cyant kon ki nga xamné dafa ñew ngir bëgg ak jaamu yalla gu sel gum def and ak serigne bi sante la yalla nay moytu diko jambar yu bari yoyu kon yakarna waxna bindu yu bare bare bare yo xamni ni yalla ndax jeuf liko meuna yak dafa bari man nga ñew per satan ñew ak sa alal wala yow gan ni ñew nañ nga jël sa lepp def ko ci fek ben wax bu gatt bo wax wala ben acte bu ndaw bo def rek bo xamni man na yak jeuf ji yep comme nim ko waxon ci jeufar nafis ne bari wana jaamu yalla gu reey reey reey waye lu tuté tuti man nako yak kon nañ fexé ba lepp lu yak jëf joju ak lu yak cyant gogou ñu moytu ndiko ko ci lolu moy yaatal wal tawit waxat na am solo lo xamne lu mata bayyi xel la moy cyant gi nak nekkut ané ba ané at ba at lañuy sant nekkut ne mouride dañuy bayyi at ba at ñu jek jek di sant yalla fuñ tollu ñi ngi sant yalla waye bis bi ni nga xamne bisum nat la won ci mom mu wote ci ak sant yalla ñu diko ci sant le yalla buñ delu waté dañuy sant yalla buñ togé dañuy sant yalla luñ ñekki ñang koy sant yalla loolu nga bayiko xel te xamne serigne bi non la diglé ci cyant cyant yi yalla waxna ci ay njariñ yu bare bare bare serigne ci waxnako moy dana doli ay xewal ak cyant yi yalla waxna yi ne bëgg na ñi nga xamne dañuy sant fuñ man di toll kon loolu ay bind la yo xamne lu mata bayyi xel la ci serigne ci wax ko ci bis bi nga xamne ci lañ jëm moy bisu magal gi kon yu bind yu melni ñuy waxtane ci télé yi yow mi nga xamne da nga xir ci bëgg jariñ ci serigne bi del top bind yi diko diglu diko jangat te diko jema jeffe dana tax nga raw sa mas ndax serigne salihou mbake yalla na yalla doli leram da wax nan lu bare bare bare video mi ngi fi ñepp ngi koy sétane mu diko waxal bopam kenn jotliwuko wala buñ ko day jotli kako don jotli ma nga tok ci wétam diko jotli mo wax na ñaar fuñ fi andé kenn ki fonku magal lol ka ci dess fonku ka fonku magal day dana rawé moromam lo xamné li luñu tegg bëd la motax fexel ba yow fo man di nek bul jek jek ni da ngay ñew Touba wa Touba ñoy magal wala wa Touba ñoy sante bo ñewé andal ak ñom lo am ci sa doolé ci sa ñaq ci sa alal ci sa lepp nga bokk ko ak ñom sante la yalla sëriñ bi lolé lu mata baye xel la waye suñu mbokk yi nga xamné ño nek bitim rew nga xamné li ëpp ci télé bi ñom ñokoy sétane ñu baye xel na yit cant gi mom foko mëna défé rek woté gi dañ ko woté fi Touba muy défandok ak jaamu yalla défandok ko mbolo da ëpp tiyaba waye ñi nga xamné am nañ ngant ba nek bitim rew yi fuñ man di woté mbokki talibé nga bayyi sé lepp dem ci fañi défé magal ga donte ay heure la mo xam ay heure la xañ na dana jafé ñu def ko bis yo xamné yu fanan lay doon heure yoy ñu respecté ko ak ñañ ko sékkal respecté loi yi nañ ko waxé ñu défé ko nona ak loi dëkk ba défé ko ci anam bo xamné ni anam bu mucc ayib lay doon loolu dana taxit ñu ndax sëriñ bi gis nga ko bimu nekk ak Touba bi limi tuddé Touba bi ay non yépp Touba bi japp ko adversaire téwut ko am programme la te lumuy defé ci ndigal la koy tek waye Touba bi sérel nañ ko ci ay rapport yu bare bare bare ni nit ko am programme la nit la ko xamné déranger wut kenn nit la ko xamné it manam muccu nañ ci ay manam muccu nañ ci lepp lo xamné yow ay la ci mom lolou it wax nañ ko ci mom ci liko waralon moy nek gi nekkon ak ñom don ko xamné ni sa nafhen bila dararin la yalla ñu ko yalla dole fayal señ ci xone sant nañ bu baaxa baaxa baax ci waxtani xamna doyeluñ way waxtu yi mo sori lol ba liñ jappon sax bëkk waxtane day melni rombu nañ ko liko waral rek moy bindu yu am solo yi nga xamne mom nga fi andi kon xamna dañ lay jox kaddu gi nga daal di nuyo tejj jotaay bi inshallah
1: jerejef serigne murtala ci saytu bi nga saytu ci ni nga anam bi rafet bi nga saytu kaddu mom kaddu yu tejj yi bari wut dañu wax rek ni kon dunduk serigne bi dafa fess del ak binde ak njari yo xamne war nañ ci gëna taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nek rawati na ci jamono magal ki nga xamne bokku na ci anam yi dundal ruh ak dundal xel moy jotay yu xam xam yu melni su ko defé boba nak ñu fexé ba di ci jëlé ay binde donte benn bind lañuy jël at mu jotit ñaan yalla fekke ko dewel sa buñu jëlé benn bind buñu démé ñu jëfëndiko ko mu nekk jumtu kayu ngir soppi gëna yewé nak suñu dund moy liñu tuddé réinvestir ko manam bo démé nga jëfëndiko ko comme jumtu kay luy ci luy gëna yewé nak say jikko sa anamu say jafé jafé yi aduna ak jafé jafé yi dundinu diiné lolou da cey bax lol kon nañ koy gëna nafar cey baña yam rek ci netli xew xew yi amna solo ndax xam nga mën ta ñak waye nak buñ ko netlé ba nopi da ca wara juddo ca lañ ca wara jëlé ci ay bind ñu jëlé ko ca buñ ko ca jëlé mu baña doon luñuy denc wala luñuy xam non baye waye dañ koy jëmmalat ci suñu jikko suñu dundeen lolou ama am solo lok kon lolou man ci soñu sama bop di ci soñu mbokk yi bokki talibé yépp di sante nak bu baaxa baax señu Murtala ñu lay sante ci anam bi ko sayto di sante suñu cameraman yi nga xamni ñom lañ andal jotaay di sante bolem ñi andon ak ñun jotaay bi ñoon ak fuñ fi man nek rawati na señu Abdou Samad Mbacké mi nga xamanteni mo tax ci kiliftefam ak ci taxawayam ak ci bëggam lu baax mo tax jotaay yu melni di am ñu ngi jéglu bu baaxa baax ci lepp lu ci rot ci ay njumte di ñaan yalla ñu egg ci magal geek jamm ca tal ko ca defé ko ci anam bu borom di gërem am ci ngeeremul borom ca fekk waat ko ayati at ci tal ak ci ndub assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi kon ngi leen di sante di leen jaajeufal ci jotaay bi nga xamne ñu ko doon defé fi ci jumaa Touba ji and ko ak Asamadiya TV ak Serigne Mor mi nga xamne mo nekkon ci xarala gi ak mo lay équipe bu Asamadiya ñi ngi sant yalla bu baax di ñaan yalla mu defal ñu ak deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Le mois mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: teral nam ak bajeb len baramam yafal nay bar tawah nay kar de su usi xamal nañu sanku an ngirum baramam
1: fa la jirum fa bu no fay jib mi ya ma ci ko la jis kamam kay ma baramam ma dar bari kan to noy bari ni am jeru ab
0: tam jambar bu tar taral baramam wayef bani toy bis bani gan na ci wet lek bani dom sam sapak borom ka sawar te leso te yaatu te xer te am ngor di tabulul jeele lu am di ak borom kara he jep ta param du wax a te wiul bari te agien ci ko jeex ngi ak borom do xey jep ci en do ay bakam di jaamul ku ñoo mu teral digal la nga xam borom do xaste du doore ñako bi bay santo do do war ma te bakam ma borom du rummi du rab du janni du xatu fajir balay yaatal afal la nga melni doom ko ma te do fe ci wolore musla war nit do hadiruna bu yerma ngeer borom do beu do ma jantu de wa ka wa re du jang du fakke ma gam ma baram do re fa nit du far far lo du fat nit be yakob gar du tax ni ngeer borom
1: nam ye ci fayenen la la ko
0: waaw na da kaw tadi ni adabi baraman fune rafi ade ko ifala alquran ji gelal ci taar di talim yel baraman
1: fune rafi ade boy way
0: arafu mudal araf di jabi baraman fune rafi ade tabu afdu ge afa baram berani jeum ci milam baraman kayu rafi ade rafi khamni billah ko nek di la ko tumul baram ko rafi ade koy jissan lu badrin da na ñoon di jeyal asbaram ko rafi ade rafi khamni funti aw ko wabum fajj ko deemu yel asbaram ko bañ bi xutbu bay rafi maram do gis ko ne mel ci di jamana e baram di jeyi hu gawan ci gañe ween ci bawan ci xarmi ni ñubit bi ñi ñow maram ci ya di ba tang bëgg ni may maram nga def li mu def ci wax li mu wax baram ma nga dox li mu dox ci li gam mu ko ngu ci ay noonam ci delu ci ay maram.

jari bakan ci bopam te muñti sang nakar taral baram te buru digle ka ay ci walu bakan di waade wa gaw te bir ba jisul baram li ngay lim bayna ya musa tahawlul bare jadu luman azab e baram ku beug di bal mi alay bamba ngi ci atal ku mel ni moy gane hol baram ku yebbe ma jang way wi nang ma ñaanal ma sa ci ñeel di je farata e baram.

xamnañ ko ne ko dama tay ga dina ko yo ko wax kon nak seen la tay moy dara ñu lay sante yeen bu ñu lay yeen def lo leen ñu mum ba tax na fa seen ci yana seen tan dem ak seen te ñu ko lolu jekk na.

jottali laaj ci saxalaata li ci sëñu def ci ñoom mooy xëyna da nga ci jottali sa kàddu li ci sëñu def ci ñoom wala ci saxalaat nekkal ba itam jàngukaay bi nga xam ne ñu koy dégg ni bokk na ci say niveur na da nga ko def ci Touba wala ci Mbacke Doal moom it ñu ngi koy yàqali ko di ko yàqanti lool ñu ko laaj wax tey ni tey yaakaar na it xëy na su fekkee ñu nga xam ne ñu jàng fee ko ci génn ci dana ko mën a yem moom li ci saxalaat li ci sëñu def ci ñoom ndax ma mën leen ko cee leeralaale. Jàng mu bëgg ñu tax mu def ko xam ko naag réew ñi xam ne ni réew mi islam la jëlit ñu xam ne ñoo fi gën a bëri réew moo xam ne réew islam nag dafay kon si lan lañ di lan ñoo abit fàttali si mooy ñu war a jël ñu arab bu baax ndax ngir mën a jëfandikoo li nga xam ne mooy islam rek li nga xam ne moo doy sartam li ñu dund li ñu tere mën su koo xam ne ci liggul li nga xam ne yëkk tam ñu arab loolu moo di li nga xam ne moom yow fii ma xam ne daf fi ay xam ne koy yoo xam ne nekkal yoo xam ne yii

allaka nan hannu boko da su da min fa ya ko ta hannu ni ko mi wo nan hannu an ji ban ban ne kin yaro ma tin da kai war ma ba ban ga amal kargo da ko ne ko janga

balay dalaw nañ ko ci côté bi ndax xam xam ni sama lañ koy jàng sama asan hadith al fiqh ak lepp la xam ni sama ñu mëna jax tak lala koy xatu la jax xamu xatu bari tay waye tay ci ñu lool li tam ñu ñu am ya dañu jëri tay ba xam ni lay mëna jëri ñoo ñu ci ñu bari yo xam war ko ñu ko def ci duñ ko def ko xam ni nga jëg xam ni yar yi mëna ci sabab

moy ko fay tak lepp man nga nga and ci ci ñu ngi dëng ka la ñu wax da am lu bëgg ci aduna ak alaxira tax loolu moy yoonu gëy wax ko lu bëgg yeen ko ak ñu war moy da ko tax ko la dayer bi dem na nga nga tan ci ay ci tan ñu ci dëng ka ñu wax ñu wax lan la dañu def ma nga xant la nga ci jëg di tan du dal di dëgg ñu mëna ñëne ci wax ba mëna dëggal seen digënté tan ko ci nak ba sama ramay fa dëggal naka dañu dëgg xamna yëna bokk na yëna bay lepp lo xamna nek nak ci nit lala mara ma liko ñu and bokk seen xol ci lu mo la nek la ak ci mom lala moy li nga xamna moy dëgg ci bayil lay ñu leen ñu def bayil way leen def ay kat ko ko xamna xamna def kat yoy yam kat amara mo nga xamna am na ko naka yoy nga def ko defam doy bay lepp li xalam ñu ma dajé fu mo dem di ko xala lepp li ko ñu nak tañu lan nga xamna ñu nga xamna ñu nga xoy di ko dajé nga xamna ñu ko dajé fu li lara ñu nga koy def da ci lan ko def tam ñu def ko ak nga xamna ñu la wax tam la ñu nga bëgg nga lañ ko dajé ñadi lara ñu bëgg ko lepp taxu ba dara dañ ko dugg